0: Baba we misukata ye munyama.
1: Baba we misukata ye munyama.
0: Kain nalasi wale de ko baba hadi.
1: Kain nalasi kunyama
0: hadi. Unko inna hata wale ni ging.
1: Unko inna hata wale ni
0: ging. Unko baba se suju wale ni.